0: on airwaves. Go to Prambors.live.
1: Dahil natupor paligid ang makarana, natupor pagpadalalagyan ako sa buwan. Dahil natupor paligid ang makarana,